dine botoka dine sentle ebile di tshwarege ka mokgwa o e leng gore di tlwaetse go tshwarega ka teng ya yaanong metsetso e mene pele ga ura ya bosupa mo stationeng sa go sa mantlhamera from 360 radio your precise local global connection le na one back on the easy breezy breakfast show mosimana motona mosimana matlhamagolo mosimana malabor otho bo borokwa yo yaanong ke re ga sa go tlologa go tshwakodi papo sentse ga sa mera from 360 radio ko mera from City of Gold Carltonville ke mo relenteng ke mo relating khutsong dilo e bidiwang gore ke Khayalethu section ke dilo e bidiwang gore ke khutsong section e ke Khayalethu ya botsa fela gore ke Khayalethu section e ke ko kae batago bolelela moreetsi wa station sa mantlha sa merafong 360 radio nte ke go tshamokela dipina tse monate ebile e ke go tshamokelang yona e ke amahemheme ebile ke a solo fela gore setse o simolola go complaina gore one mic o ka re pina eo e tshameka thata le nna ke e kry-e le fano fa tsatsi le lengwe le lengwe e ntonne mo matlhong yaanong ga dilo di sa tsamaye sentle bele gore ke feletse e le gore ke bona e tshameka ke sa e tobetsa yo e itobeditse ke ipotsa gore no senkutlwanse yo e tobetsa ya gore pina e tobetsa le nna ke simolola go yaka le wena o simolola go e ukwa ntho simolola go e bona le nna ke a simolola yo ke a simolola le nna ke maketse yaka wena yaka pinele ke maketse fela na e sale ke te kgolopedi masomo

0: like 16 degrees Celsius, si every day 68% probability a pula hora hole pula itu wa hopola beke ele erto anko ho yona ga isimolola di probability a pula netsemela ko ma 40 something 47 ya yeah. Ebe tato ga jumpa ere 50 something ga ere 60 something ya no wa bona hore sampane e ya e le ko godimo moretsi wa station sa mantla go raya gore pula e teng fela fano fa mo marung ya ga e kgakala ke guardian ya rona 68% go raya pula e ka tloga ya rotha tsatsi le lengwe le le lengwe nako e nngwe le e nngwe ga e kopele permission ga e tlo rotha ya tshwanetse o e tlhompe so se pula se ga e tlo kopa permission moretsi wa station sa mantla ke ago dumedisa mo mosong wa gompieno gotlhe mo leng teng ke re dumela dumela moreretsi wa station sa mantlha sa merofong 360 radio ga gona yo o tshwanang le wena ke re wa itse ee ka re ke tshameka pina o ya ga gona motho yo o tshwanang le wena ya yano ke o tshamekela pina in elefano fa ga ke itse re ile kae ispane iso spana ke sem deep ya no ke sa fa gore ta itumelela pine monate
1: utlweletse merafon
0: a re dire fela ya

tsara re ke tlogela fela moretsi o ska le bala go gompieno go na le kgang e le gore re bua ka yona pele ga gore re re tsara kgang yana ke tlo dira yang re ke bona ke tlo dira yang go na le sengwe se tshwantse bela gore ke a se dira fela ke lebetse gore ke oh ke tlo sheba ka bonako ke shebe batho ba e leng gore ba gola gompieno moretsi wa station sa mantlha sa merrafong 360 radio ya bona re ke bo mang ba golang gompieno ka laboraro ya yaanong ga ke tlo sheba ba mabane ke a itse gore ne ke le siko mabane fela e ga ke tlo sheba ba mabane man ya le tla feletse le gore le njesa ka spane lona man le tlo njesa ka spane ba bona gore nako e tsamaile tshwanetse e be lero one mic wa focus ya one mic wa focus yaanong ke na le metsotsonyana fela e mmalanyana yaanong ga ke sa e dirise sentle metsotsonyane e yame tla feletse le gore ke jaspane ya batho ba bantsi ba jaspane a tshwanela gore re je dispane kaofela tshwanetse go nne le ba e leng gore ba sala mo spane moretsi wa station sa mantlha sa merafong 360 radio kuduleko zondwa basi wa gola gompieno yo basi wa gola gompieno yaanong ke tsala a rona ra moitse yaanong e mone o gole sentle man matlhomola caesar le ena wa gola mamago princess senolo wa gola mole lebo wa gola le ramile steelworks le ena wa gola gompieno le sego moremi wa gola okay ke tsala a me ya ko kerekeng not too long way nya wa gola vincent Matangi, scientist Mawila wa gola tsepise wisdom Mwila le ena wa gola ke tsala me ya bogologolo ya Mrs. Mwila kululeko madiba basi o no ke buile ka yena ya ya ba mabane ke tla ba bona man kan tla nako ake ya ba mabane ke tla ba bona motho mong kaosane ga ke itse we don't know ya fela ba golang gompieno happy birthday mo go lona le itumele go nna monate sekanala matsapa ape a leng gore a utlwisa botlhoko ya yaka setse re tshameka mmino monate yana le itse gore ke a lerata ya yaanong ke inspired ke pinele la e shapang ena gore ke le bolelele ka mokgwa eleng gore ke le rata ka teng moreetsi wa station sa mantlha sa merafong 360 radio.